Siquiel jenjapi tarikuchkan awachunka awachunka pusagniyoj aj rakikuna awachunka pusagniyojman rakisqa kay Siquiel jenjakachkan enaja versículo